da fo wa ye ora ni no ka chen sa sa tim ni pa kwa wo ku sa ni won su na wo be ma wo ma ni da da won su ya wo no ma su kom ni ni da ora ni wo ku sa na wa sa su ku sa ni sa